mamete bibi bible say e kwai bi owa e tini woni pa ni so na ewiye no e yo wo akwai god of war and dem bi se wo say kwai ba na wonam so e kwai na wonam so na e tini ana sa e tini bible say all man so kwai ma biom nemo banisa arena dey.

0: chance na sa me kaya
1: kai kai
0: na me yap su simyo
1: gen gen ho
0: akana ya na sa sa me sa ye yesu yesu babo o ba

gaji minisika na ala metia na kodi ro homa ni no me na deni sama ma ko sanga shi na ko gaji ne ko bi fa homa ya ni mama eh awa wa sabo ah mama sam ah kasiya bi at